0: Exka. Yawa yanwe.
1: Ndingosana ekikayo ya hwata. Ndingosana anza exka kia hwata khana a. Khana yako kiyama. Anza ndingosana khana adukait. Ata kwanu. Kumusa ndingosana. Imkiyam kaha.
2: Ke ya go itla tsara go tate nge se jong ka rahe te nge a go tata go nne go go ya tete mo nge mi go tsate a tswa tate go nne go eno ya ata nge tse ma no tsaka be jong ka rahe nge am tete
3: ga o ita ma tsaka be go mpe
2: no ata no ga ma do be nga ma go mtswino na tsaka kwa nga ma tata be
1: ga mam ge o ka nga ta nge ko ma tsaya ya ata Jo sa tsa ya hwa tan tsa ya hwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara hwa ta nga ma kwa di ti mtswa ma a ta iya hwa ta ko she hwa ta ko he he kono shu mwa ka nja hin yo
2: ta go nde go matato he nga ti tsa wa go mtswe go ta go nde go mangwa ke nga ke go ma iya
3: ke go mtswe ya hwa tan ti tere a tsi a tamati ya ta tsi ya ta nga wa a tsaka kara ta o ta be ye u tsi ya ta ma tsa tsaka kara gaun

0: shebe ire tla mmogo ga x ka fm ke mbambara ga go ketseteng yo ka ga di marats berego bori e swere madrama 300 gana ka xa khwe an shika go fraya ya go o artambo fray ka pare ke go gana o ji ka tsare egwe nyam ka group si gana ka khuwa de an go twitwe di tsan khoma twe ha ke ni o mbapira na wiki ana hitin khona South Africa ke down ji ka ara kom Ghana City Work Commissaris ya South Africa ke Benjamin Kofi Kwasi ke tsamla di sine kae ku di kunwa di go Ghana City Minister Abetelan Saka di an South Africa City Minister ese no khana ke ja kun ka go ngo kae ku di ka ngo mboronga ji an ji an go khwara ita Mboronga kwetsa ku kae shi ni rado ku ikom warik stock ayo DJ Waras dati hima Esika khabana ga Johannesburg se di tlaeka quick e ke tegwe ma Stockholm a December e ke go tsa kwa kwa e go tsunwe Johannesburg se u dropa e ka o ke go am tla o tsunwe ke ma tsa mburunga kwe tsa Victor Majola go a o kwe e tsere hita to ka e tema ta hon Armindo Pakula go a makaro hima se go wa go hink e ya ga itse tsere ga go a ba se go kwe a se tsunwa hitama Stati na nga ate si no, ngo ngite si ka, ngo hanamu ate okwe kunga hi, ngite ungu jidi, ngwarata jawa ki, ngo angwe ko jite hikima. Mboro kakwe cha, ya mkara hofo ki, hoi ko jite hikeha, acha polisa ase uki te hikima. Hofo na kwa ate ngite si ka, kle uka hoji a kai si ki, ngata kuno a hoji tareha kuno, kai hek, e inja kuma gwema. Gauteng siu departemente hurumende di jao na tradisi ho mua kohe municipality di jia mandati go kewa inu go sha wok ekwana di tuji a ina go wota ntam si ran water kwena khana u jao ji a hiya di tam si kama ran water siu jao ji nyakhan tunak mei kenyama go tuwe yuni shikere go a hiya gwe tunja ojiki an kuni sa sha kwa gwe nu tunja ojiki tui tui kha sha o gwe tam Departement de mandati sinu ngo sa troko aye kara ambuga kwen khanao anija te kon awo maitama. Ia makoma theo ngongi nga di sinu khana municipality tinche kae kwa ko an atek arati ngo mayo nisa ina awasye kwa di kwen ajaro masare dam. Boris yu khiriwem. Israel nga di sinu khana kwa o akamasi si u amina di gaza ki kek amati nise tao ko tkai kai ti do ko gwana waka jawa di tamakhanum. Mohammed Ode, buri jishwiri ya dukwa nviye kesai sinje wati am a atle iki ngakwe yo, Israel ke ingo te tim amin oma is al dinal hadadim a 15 meka ngo kek amako tsunwa hikim. Palestine si ucho ku kek amsin nga dukwa na 3 dikwe o ti na tuanda kana kuwa ti Israel si kwente o tungu ta kwe Gaza stati ki kek amati hikim. Israel a karatawe ode a kek amku ikin o ti rita Hamas kwenta manu hanao ane e shwe vere di nata ikara kek amkwe kumwa tiri tam. Shebe iri bori ada teke kheri enge, habana hatu bori ete keke se enge tam ak iri ek ama huyum.
1: Kim cha wala ke chikde ya waling ke akheri ke, sorry, shebere ke SK FM tawle magi an kambu inge wa SK FM. Iwi tanki atan kumika ke ngum yaming arverted moyon. Gana ayi dri honor ti ibunga inchik de gen on South Africa ay gani kuna kang hi ak de gen on awar tambo ay kuna mugu gya tu diwi uwa yi ngole aga kunan kan ngaw shiga sing agi ak kamsitake irste khrupu inchik de gen chukin ya gani kuna ko anchik de gya uwa gana ayi bunga kalima ngang kang hi chik de gen kula kanu hi gen on South Africa ay chong hi tui tui kan chik de gen tuwa ngolo kamo kwen si gya tui tui ka chik tuwa yi kula kanu ki South Africa ay gani kunan Gana ayi like a kaukete yin hitik de gya uan. Komisari sangin un sit Afrika yin agani kunan Benjamin Kofi. Kores ya un he atik de gya nwa o kuya tikan ki halima ngang ang sumgu gya hun twa kin ta kwen. Kan hi gya ki kama ministerin gya uwa baita lan saka ayi wiki tik de gya sit Afrika yin ayi ngol ngang tumina kao hun. Hi agin watu mula ya un ayakula sin. Kaik ang hechik di gya uwa waris tok ayagan ya ang sigya chwa DJ waris ka ang he sing a gya uwa kalak tam gan ki hofu ay gan ngantini gya un a kam ko yung awa sobe san ki mula ya ang ay gani kunan. Stokan sing agi ak kam so angwa yanki a December sing dege chuge tsak kwa yanki Johannesburg a ya kunan. Gan gaw shiga sige tra kak kamo kwa Victor Majolan ya ng hegi a on kula panga kawi tsik dege kula kaw tsa gi hong yi ng hegi ng kula ya ng a ya chon ngon. Arman patukul ya ng he khawit tamani sige a kam so ang kula ya ng a gani kuna magu gen so bisa kamo kwa ngawan kang hetik dege a uang kula ya ng a ya chon ngon. Statu atik de gira cho ku yang kulang a gani kuna ka ang hese gya kam sung wa khabau yang hige wa chung aga gani kuna ke ga cho yunga gani kuna kwa n ka ang he di de gye ngu ka maga gani kuna uwa kwe chik de gye toa ngalo kamo ku yan kula yang ng aya gani kuna n. Wafu ng ayi gani kuna ka ang hen kalima ngasin a gye toa ngwa kamo kwe sung ung kulang kwa ansing de gye toa kumisalan yagi a sobe sa kama kuya yan o sing dige chwa sa am tiwishi mag dige dan kongi kuni sang kula yang ay gani kunan. Khawtin ay departamen chik dige a uwa gham kapanga kaya nga wage tradisyonala sa kan ay gani kuna ka hi agi chwa kuya manisipala titi ay gani kuna mako giga hanan. Kungu ay ngawshi ki chik gige chwa sa utwa viko maka ang hi chik dige a uwa gul aga chu hanan ka ang hi ran vater ayi gani kuna khawit tamni gya kam sung uan khale manga ge ti ka hi gi gi chwa dokum sala ngawi ko maka ka gani kunan neren tu na ge mai ga ti ge twe ki ngo ya chig gya wa yuni ayi gani kuna ka hi gya kam sung wa vi ko maka ka gani kuna ge khabit hang ya ng ge gi chu kam sung wa bu ka kula ka hi gi gi thon ngalo khama khuin department yi ng he chik de ge chuk ha na u tung gui ngal ngaw shi sing ge thwa kham sung u bunga ngal khala mang ng kwang he gu de ge kulang chu ha na u teng hm ng yi de ge chu wa na go yang he chik de ge wa ko ha na ko ge wa yon ko ni ke ya ng he khawit ta mani a chik de ge ngwa kham sung wa municipality ding ai gani kuna te ge ti kang ga chong yi ag de ge hm kung ta khuin ge ngwa kama ko tu planning aya ngau shi gani kuna o ti kang aga khula sin tang ai fa sin Israel ka hen hal man ngi ati de ge chok ya gani kuna kwa ta ke aga kau je yang he gya wa Hamas ai gani kuna kwa he ge chu ge tin ha gi yan kang he gya wa Gaza ai ti kang he ge thon ngalo kama ko yi gyang ba tung ka ge ti ga ga fa sin Mohammed Odan ya ng he khawit tamani sing agi ya kamsin ta ki veki ya gdang ki ma chong ma sik da gi da chuki hangula ya ka ang he sing agi ya kamsin uan saral ng agani kunan ya dungu ya ng he chik da gi ya uan yus atinan adat ya ng he khawit tamani sik da gi ki hangula ka gdagan ki ya gi ka viko ma ka agani kunan 15 ki mai sik da gi da chuki tra kuwa yan khamsin ka ngaw shi ka ngya o palestina ayi gani kuna ki khason heti ayi ko ma ka tumina gya ngun he rege chik khwan ai dri chik de gira chuki ko ka he khisi yi tunda de gi chuki sa khama khwa khui ke ting ha ka ang ka chong ki gani kuna chik de gya wasta to ya gya gaza ay khunan Israel atin gya o kui de gya ngun ya te ke otan ka he gya kham kham go sung wa ting ha ka ang ka chong he ko chik de gya ngun kunisan Hamas agani kuna yi khawit tamni gya gu diwa ting hagan agani kuna ko anka chik de gi thoi ngalo khama khuyan wam chang hum yi ng hiya sibirin ay fasi de gem chawla diwi chik de gya wan akhiri kham ja dira gya sam chang hum gi iska FM

0: dekwe kunkwen kwana wede tinve de tingasi ki wotu Africa kwena kan on aji teke ngu pwale na hive ngu kanu mwe tama wote koro eye hindi no nga te tek ayo na kunga te saati ngu shobe kek am kuhe am mwen kise na kuhe am es abia
1: siye
0: kede kaya nga teke kuhu mo sobe sa kuhu am
1: ex

nga e ka kwe nwa asa we ka kwe so ya te ti e mana ka kwe nge e ka kwe andwasa e ka ya di ga di mieta kwa na ga anwe ka kwe mangwa kwe nge ya nta nga so ka kwe de nge na ngu ma ka kwe se le ka le tama a ka kwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di mieta a jo e ka

nje na tema kogo matson ta kwa ntwa gam ki ya gara khwino ta khono shomo mamba ko hiya mantwa ta khono ama khatwa epa ta ko ko kwa mangwe ga ko khoma mangwe ta khono am tra mantwa ta khono beren chem ka kwa ta khono te ko tseu ma tsabe tsabe ko te ko owe a ta te muwe he tswa o tsaya ka tete he mba e ko te ko ndina uyu a go u shuka tsawa ki khani mnuma he nwa a ta ti muwe he no sha chara mama ra ta ma ko ko ma tsumu ko mara gwe ma ko e khana a ti ka ka ra ha mba ndi gwe ta ti tino ti ka tswa shi ya he a ta te te he nwe mu ma te a te re ma kuwa nguma Nama, kuat umang umwe, sherem kate, sherem te anahide, te umhaji ajika, ach am kituji ajite, umjite umoko tehiji, te muahi hoji, atamba na tehi, nakote ko tuji, te umahi umji, no te ahiave, kanhi ate kante, ha, ma angara, mbarin kere, atate kuyehive, kwanamka ham kuim chadim kate, ami kohatuan ate avatin ame katum. Eh dinga ti shiri na tuma ko to adwa ka tu kara he kona to atahiyat te me to kama ko ate we ata me ko ve ah du ko to ate te a chaka de to ko ya chaka ti ve ku ko ya e khana ku ko na ve e nga ma ko yo ma na mata ka ba go ha khana nga ma sa han de go am to ko he mata to nga ma sa te ya te ku wa ku ma ma te te ku ti te na te ku ko te go na chaka ve nga ku ma ko ma ko te ma te te he ma go am ko te te Koma ko te te kona mkui ma te takuti kuliti ma ta kom tamacha ngane cha kom ma ta ko si tamacha chen cha si saha ma kore ko ya ta o ta te te hi te ka kui he te ti koma arupa dukutu koma no hi ka kona dukutu ma hampi ta te te hi chawa kinte na se ta ta ko te chiye hi kiera kuri ma ta ma te a chikara he te kona kana o kane no ma te kia koko te ya hi te ti te ana de mum te mue de la te ya ko mu ti ngam ka kan dang ki ata te na de konya te te a wa te khariat

0: Ach, ire tlamogo ha XK FM ke bori e shona ma dira marit berehum. Gana si di wo komisari si sit Afrika ki ngwa ma a Benjamin Kofi Kwasi nga desinu khana kwa wata sinu a hona rit ginya ma ko deisende ka si gana kwe a sit Afrika e khandi ya ba ka kha kwa gwitam. Adam kuyeta o Ardambo fray ka parem ki ngo grupo 300 ka si di gana kwe a go ibrega go tswara go gana ka tsare go kima nna nyam ka grupo nkhuwa tena gana ka go tuitu e tsa ntse ka khoma ha ni tao ka tsa kwa na South Africa ke tebe ta kya ite go ikima ni fry he go se siri ka kwa ma tswa da teta ta ma khano she e ya ho da pepa jaoji hi de kima kwa si nga ta kha si no hambe go South Africa di business e gana ka ti a go hana hurumende go ma go yo a ngwe na go te go te tsheka ma go gong ka go beta ta go nga ta kha si no tsa ntia o ro tsae go je gana si di minister a kha a mo di se jaro a ya go a no South Africa si di minister a ta te hinya ti no gwana go tsae go je kungwe go engo mburunga a e tsae go ka ngwe sa jaro a ya go kwarata Mburunga kwecha ni unku kai si rado kui kom Warwick Stock ayo DJ Wara sita te hima nga habana ka kuwa kuya nus berga si ditai ka kwek eiki te gwema sorry December ka stock ma a unwe hi yuanus berga si doropa I kao ki am kao tunhi kim ta mburunga kwecha Victor Majola ngo to kai di ma at unku e kare hima ta ta hono Armindo Pakula go taro hima kushaye go ewa kuhi ea kare kaye go echa kwe unwa itam stati na nga ati ngu na mosi kano kungwa te ngo tse ungu uji adoropa ikawo giti iji ngo aji dingwarata kondra kakim ni mboroga kwecha hose na ike ha polisa ashe ukiti nuhofu na guwana waka kwa ati tle uka hoji aki mushupie goji a ta hono kaye hek einja nyama kukumwa gwema kwara go hi banga manda kwesiete hi kwe a right kupido ta hono am tso e wa go hi kwe a Christopher Carlse e sika cap status di hofo ki si tegwe a cha ango e u kara go hi mboronga a dwelam she di tunka a na omba pira di te na tlhawata e tsaki we hi tam kupido a yuni ngiye kuri ke go e ko kya hi spear der kwesie ko ko kaina te ki te dwelam shi mshobo a 18 miljoen rand is hier is hij zit die aan, dat hono teji no tchao ata, tau o ga o kapstat de kisi wo hikim. Kupido 3 oro jara na kwa hengo, a ka sa kama kwa se na kutha giti nyete kunga kaita, ta maha no, a ka jiyo ka kakwe se na him. Kaya chwin hin isi ka, go si a cha hofo ka ikite no, go tau kaya hinyambere ka, go kaya si iya go keji a kom kuitam. Borishu khirwem. Israel nga te sino khana kwa o mahamasi si ute khana kwa nao maagaza ki kek amati nishe doku e gwana waha jawa te tamakhanu ngo kao kwe keja kumwe tam. Mohamed Ode, bori jishuri ya dukwa no vye kesai se nje kwa ti ngo ama nga kwe iti akta isi ki ngo is al dinal hadadim a 15 May kek amkwiki kumwe hikim. Palestine si ucho ku au kwen nga dukwa na 3 di kwen o ti no tuanda kanata kuwa ti Israel si bomba ka karo ti kwen te o kumguta kum Gaza stati ka o kim Israel a karatiwe o dey a kek am kwen o ti rita no Hamas kwen tamakano kwicha wa kanao aninja karako shwere tiwe na ta I kara a kukwe te ti rita habana ka kubore ete kekegwe ta metin ire ama kwenu
1: Kim cha wala ke chikdi ya wale nki akhiri ke SK FM ta wale magi ya kambu kwenye wa SK FM alwita ingi ya tangka mika ki ngamu ya mingi arverti ni moyon kana ali aika kau kaka ya hingi ya owa komisari si angi ngamu sit Afrika ya gani kunan Benjamin Kofi waris ya nghe a chikdi gi ngwa oku ya gani kuno gya ngung ya teki bunga yin chikdi gya wa gana ngay a honorti o I kisi yi nghe chikdi gi ngung sit Afrika a chwa ngung ka nghe a chikdi gi twa diwi ka kau dya yi ngolin kaka kunan ngka kwe ka ansi gya kamsa awar dambo ngay dila kambu kunaki irti nglupu yi nghe chikdi gya widri honorti kale mga sing a chikdi gi da chukin ya dila kambu kunan Kamsing aga ngawshi ka ang hechik di giya wa chikan aga chonu giya wa tuituin aga ngawshi ka ang sit Afrika ang aibunga giya tuituin ka achik twain giya kulak tkanu hong ki kama ngolo dolo gihinga digang aga gani kunan. ngawshiga se agya khomsung wa dilang ay wala kang hechigde gya wa siziri ya chigde gya chawan kang hesing gya kham kham ko sung wa ti kang aga chongan wares ay kungin aga ngawshi kang hitene gya sung wa sit africa gi chigde ganang ay gani kunan kang higyan wa kham ko ti samku kinta khoi achigde gya ngo kunisa kang hege ge kama ganang ay minister yang higya wa petalen sakan ay gani kunan gya tu sung sit africa ay aka kaung aku ge ko tung ta khu ge la ya ng aya gani khunan khula pa ko kang he sing agya kham sung wa kai kang he chig de gya wa war stock aya gan dj wares kang he kalakcham kang yonis ber ng gani khuna sung agya gya ng hofu ai gang he gya so be sa kham ko yang khula ya ng December kang sing gya kham sung wa stock aya ng kai sing de gya chu ge chak khu ge yonis ber aya khunan la kocha yang he segia khakham ko go Victor Majola ya he gya omana ko kaka yang he ole yang achong ya gi gen ko ko kichik de gen Armindo patukol yang he khawit tamani segia khakham ko ya yiki ole yang ay gani khunan statu ay gani khuna agi yang ya tegen khalmang ga gya khamsung wa tikang ga chong ka he khula pang ko he o de gya ga hofu ay de ngas agi ya kumisalang ngi gen khula mugo gi ga sobe sa kham ko ngawan Tongon ay tumina ko yang sisig de gechu go kha right kapido kechig de ke jungu yang he sag de gechu go pangatang khula ang Christopher Carlos kang he kalakum sag de gyang ung kap stati ay ho fu gang ng sing ay de gechu so be sang ngawasag ng khula ya ang sing de gege wan ang ngawasag ya wa dolims ay chung wan kechig de ke on veta kha aga ngau hm ke vala yi ng hege kule khanon kapido ka se agya khamsu wa kho ya gang ke gen ngoya kya uni ay gani kunan segdegit chugin hidin amakan dean kang hing ka higya wa ko kuinang aga gan ka malich ng gigi kuwa 18 million randin ay malich ng sesian kichig de ki ngau ki wala sing gi chugi wan ang wa yak cup starting ay khunan kang ngau shi ka sigya kham kham ko sung wa tisa kang he do yang chig de gi ngu tisa ng aga ko mugu gi hin thok khaya gi gan dean ay khuna ka sing gi chugi sawan wala ya ng kala kum sung atin ni gya kham so be sa kham ko un ang wa ga ngam ko gi hm wa kham ko tu ya nga ingan tong hm ai fasin Israel kang hi achik de gi cho ku ya ka ko che yang he gi ngi hangol ak gi khamas ai gani kuna gi gaza kang hi ai de gi thol ngal ko kham ko yan ka sing agi ya tu hm tin ha ku ak de gi ngi nong ku ga en Mohammed Otan aya ngwin ka ngawshi ka sing agya khamso wa veke ya ga yang king achong sing de gechu ki hangula yan ngawshi ka sing agya sing wa Israel ang aka ko ya ga yang ki gya on ils eternal abadie ya ang he khawit tamani 15 ke mai ay gani kunya tik de gem ngi kaya tin ha gan aka chong gani kunan aka ko kai kan gya wa khasone ti ay gani kunya gya ngun ya ta ki Palestine na chi khan ay ko de gi tagi kawa ka hi twin dag de gi chugi sa khu ya ting ha gan ka gani khunan ka he Israel de gi chugi ting ha gya sta tong gya Gaza ay gani khunan Israel khalma ngun ka yi agya kama khama khuen ta ki khamsung ka ngau shi gan chig de gya on adan ay gani khunan ka ang he kai ka ang chig de gi ngu kunisan Hamas khawit tamni tini gya khamsung wa ting ha gan ka gani khuna ka he gi ngu kunisan ngu gi hung kun diwian wam chang hum ye ng hiya akhiri ay fasi ta kem chawala diwi chik de gya uha tiniri kham ja dira gya sam chang hum ke iska FM

0: Ambunga wisisi yekwa sarade xka fm tamalaya wisisi hun ilgonga wa khaso night aya program musa kinguike a wa psychrocoche dial terotaima ka kwang hemo ke kainwi ke ka gya dewe ngiwa dewe jeme tisika dawa gya kwa dik agun kwanga au kwa ka kama ya gun takwa kamchi jaya dankuna taka khota ki kumisenga wa dewe disim hewa kaika un tayigit incha moke kinguika unkiwa sibc ivilungisa kausinge kunke xka FM tay on le donwa presenta hewa salisti jek ngsa kungui kan chiki kalong so kham kwa mugi kan e tak cham ke asa kungui ka ngwa cham ke wa vunsta ki ke wala awa el firi ki kungke xka FM tay e ke ngutu wa cham ke kawisi si ke ngkham cham ke kawisi si ke wa sibc ivilungisa kausin sibc ivilungisa kungnga a kungnga a khwa
1: dekwe tunkwen kwana wote tinve nde tinga siki otu afrika kwena kan on aji tekin ku khorena hebe tangu kan mu heta ma wote koro ye hedino na kan te te ayo ta nga te sat ni so te kam ku ha mu ngise na ku ha ha is a b c re de kai kai nga te ka ku mu so sa ku
2: x ka
3: hayo ha
4: nde na te ma ko ko ma tsu ta kwa ntwa ke gam ki ya gara khwino ta khono sho mo mamba e kwa nya ntwa ta khono ama kha tswa e pata kho kwa kwa ma nve ga kho ma nve ta khono am tra ma ntwa ta khono bere sim ka kwa ta khono te kwa tswe ma tswe tswe ko ka te kwa o we a ta te mu wa he tswa o tsha ya ka te te he mba e kwa te kwa ndi na nyu a ga ya u shuka tsha wa ki khani mu ma he nwa ata timuwa heno shachara mamara tamako go matsumunu go mara gwe makwe khana mqai tika kara e khamba ndi gwe tatitino tika tswa sia he ata tete he nwe mu mate a tere makuwa nguma nwe ma kuwa nguma nwe shere mkate shere mate ana heve te nkhaji aji kya ach am ki tweji aji te nji te nko te he ji te mu wa he khoji atamba na te he na ko te ko tu yo te no data hiye ve tsan hiye te kwante ha ma angara mbare ngere atate khuye hebe kona mka kham khuim cha dim ka tetin ami ko ha tsana te abate na me ka kom e dinga ti shiri na tuma ko te adwa ka ngara he kona ato ata hiye te me ko kama e e fete we ata me ko ve a du ko to tete a chaka te to khuye chaka te ve ko khuye e khana ko ko na ve yo ngam akoyo mana mata ka bawo ha kana ngam sa hande gwa tu ngue mata to ngam sa te te kuwa ma ma te te kuti te na te kwe ko te ko na chaka benga ko ma ko ma ko te ma te te ma gwa ko te te ko ma ko te te ko na mkui ma te ta kuti kuliti ma ta ko mta ma cha ngam na cha ko ma ta ko si ta ma cha che cha si sa ma ko le ko ya ka o ka te te hi te ka ko hi he te ti ko ma arupa dukutu kum na hii kakona dukutu mahampi tatete hi chawa kinde na seta tako te chia hi ngiera kuri matamate achikara hi te kuna kana kwa heno hi mate ki hanko kwa te ya hi te tinte anawe mum te muwe mate ya kwa mum tinga mka kandangi ata tinte na dikunya tete hi awa te khiri ya

nga nga e ka kwenqwa azawe gakwezo ya teci emana gakwenze e ka kwe andwasa e ka ya dikati mieta kwana ga anwe ka go mntwa go bence ya ntanga zo gakwe dence na go ma gakwenze le kare tama a ka go ma ka mokwe ka ntanga ntwa ma go takati dikati mieta a zo e gakwe.

0: kwe ngun kwen kwana wote tinve nde tinga siki wotu Africa kwen kan on ai ji teng ku khorena hebe kan go khanu he tama wote koro ye hedino nga kan te te ayo nga te sat ngun so te kam ku ha ngi gise lo ku ha ha is abia
1: si
0: re de kai kai nga te ka ku mo so bo sa ku
1: ekka
2: ayo
3: Ambunga WCC yekwa sarade XKA FM tamalaya WCC hung ilikonga wakaso night aya program musa akungu ike a wa saikrokoshe jial terotaima kakwa ngaya moke kahe nguike ka gia dewe ngihiwa dewe jeme tisika dawa gia kwa dik agungu kwa nga ukwa kakama ya gungu takwa kamkuji gaya dangkuna taka kotaki kumise ngawa dewe disim hewa kahika ng tayigit incha moke kanku ika ngkiwa SIBC ayvilungisa kao singe kongke XKA FM tay o lebanga presenta hewa salisti jek sa akungkui kan tiki kalongso kamkwa mugi kan eta tamke as akungkui kan ngwa tamke wa vunsta kike wula awa elfiri ki kungke XKA FM tay ege ngutu wa tamke kawisisi ki ngun kamak tamke kawisisi kewa SABC evilongisa kawusun SABC evilongisa ngunga a ngunga a kwa
1: XKA

0: 10 uur amago ha xka fm ke buri ashara matra marat berahum tia gana unkhwena ango doromayo fraye ya ko khana unshika kuwa tabe kwanaka pepaji analogy chakra tabe kim ni fraye hengo kwama eka hango o artambo fraye ka pare ki qara ko akra ka kunda teta driona gana kwense namakhani iya dango te ko pepaji ankhwena oji muita kim Ghana kwena khanik ya khaya wana ko khuwa de ngo tsantsoni sa dingo tuitui ko South Africa ke tloya ha ke ngo omba pira na omuteto wingi kana nkhona qara go tam wo fie kana nxa de sino tsantse u gwe dingo mbuka kwendi jansen ango koroko ke democracy ka kunwa de ta kwa kwa isa aba si de tsam jika koroko si 4 November nkuri ki tegwe kim o a koroko aninja sai mama bolo ngo ofe kana o tlae ku jao shi ngo shuri ka ita tsam shi kanga ta shinu akwana ka khana nge tindwe ke ko zuna tale e darana tim ngo ku shi rati shi ku anivete ka po she sha ko na nga ti shin antia nga o jiki ngo kwena do tebe democracy iye ku ta tin kwa ku ta ta na ja shi na hambe tam kwa zulu na tal ki tsan tsewuni sha khurusha na ti ge kwena 65% de kon 2015 ke ge hina nutse sika 43% wa tlo ya ham shure ji ngusho ataki tenga oska buki tsan tsewuni sha gongwe ka mateng tswe tswe ji go taxi for ena gang ji hinya dikim shure di tlae ko angie ko ha tsam vie ke sha shure ang ngusho municipality ki she ko tlae kara go iti Teksi kwena ngo mwidi kwa nungo kwa inyana hui hii nga kwe departemente hautu kwe ishe tuitu yete kima. Teksi kwena nga ati sinu ngie kwiri kikwara ike kakana kwa ati kwa na kwa kwa nu kuu anigyamhe ngo ngikoro iti nga kwena organisasi te kwe oki ngo kwa sana titam. Boris u kheruema. Canada no Bahamas ngusha ngo she kokoro iya khwati ngo Democratic Republic Congo ka akwe a Uganda no South Sudan da ngo khana unje kave Ebola jwanga shiti e thate kwa na ikim kwena a unje na nyama go nyenta e akoro igwe Canada darabeta kwa na ka jwanga a he Canada kwena khana kya ate beta nga kom Rumende Bahamas kwe nga ati sinu ngo kuu aungu kwe na khana duungo ki chave ti di aderta khatse eki ngo khana koro iya kwe tam. Amerika nge tiwe ki kikashiwa koro iya hi ngo aungu kwe na khanao ngo nga oje chave ta ngo adri unji ki tamakhanu Amerika kwe na khana kuunu anza kwa anu si ti tam. Tin iribori si o kheri o khaya ahe khabana khatsu bori ete kekeseng XK FM ki Tamme ekao 12 iri esi amahuyum.
1: Kim jawala ki tigdi ya wale nge tiniri ki eska FM. Ta ule magia ambu nge wa eska FM. Ayuita nge atangka mga ki ngam ya min arvertin moyon. Gana ayibunga kaw kisi kang he ngkalima ngangka ya sig digi ng awar tambo ayadila kambo kuna muku gya to dibi ng wayi chu gani kunan kang sang ag digi chuki sa wayi kisi kanu ngi da chua jalan. Kam sang ag ngaw si kang sang ateni gya sang wayi dri honor di ng digi chuki kama gana ayakunan kang he sang gya kam kamigo sang wayi kanu ngi ngkalima ngangka ng. Kang ngaw si chik di gya wa tui tui kang gye tuwa ng a kama kwa sit Afrika ng a gani kuna kang hi gya guli ka chik tuwa yi ng hi gya ki kama ngol dolo ginga di gang a gani kuna gye kula kanu hong yi maku gye hong gaya sit Afrika. Au fi ka kang hi a chik di gya chwa oku yang kali mangangang ki hang gula kakla kang hi chik di gya ngaw kun sa 4 ke November ke kaw yang a ya chwa ngon. Aka kaw yang hechik di gya wa ferkisang ayi gani kuna say mama bolo kale manganga achik di gite ngong ya uan hangula ki chikang achik di gye ngwa kuni sakuan ka ngaw si ka atin gike kamsang wa ngui ya gani ki ngay gani kuna mgu gya kozul na tal ngay kuna di gye ngong besuk ngye kam kamago sung u vikoma ka ang hechik di gye ngong gani kuna kwa ng. Rati hong yi nki giga kamsa u vetang a gani kuna yiwi sisi ag di gite kaya kwe mgu gitwa kam kama gwe sun u hangula ng a gani kunan ka ahe kwa zulu na tal ng a kuna yi giga kamsa u 2015 a gani kunan ka chik di gie mgu gwe ngawa 5 and 6 tak presende kan hestene gya khamsu wa khaw yang agani kuna 3 and 4 tak persen de kachig de gye ki wan us kapu ki skola ngang de gye sha ya gani kunan kan he i agya kham kham go sung taxi fir ina khang a yigani kunan kan he gi tswa ya un anwa vi koma hm mugu gi ka us kolam he ka chutini wa skola hm ya kunan viki tsa chong ya gan ke ki skola hm ya ngi gi musha ya gani kuna ki plus like a municipality ti ya kunan vi koma gi da tru gi ya wa gan kan he khisi sing gi tso chu gi khon thau ya gan ki a chong kan sing atini gi ya kham sing wan viko makang ka gani kuna ki mali hm sing de ge cho chu ge kha wa gani kuna kwa hm ka ngau shi kan chig de ge o he cho tu gi ka un an ngau viko makang ge wa taxi ka gan de ge ka chun ola de ve ki skola hm aya kunan tan hm ai fasin ngole kan chig de ge wa Canada ngwa ke pramas aya gani kunan ka he a gi a kham kham go so ngole ko kan chig de ge wa tir ka ki chig de ge Uganda ke site sodan aigani kunan ka he kahi ka he gya i bola de ge thwang a kham ko ya ngole ko ka ka gani kunan kin ta khu ing aga chon tam a ya nin ta chon ngi ki ge ta ge hanam ko a ge thwa tham kham ko su u chigang ka gani kunan bungo ing de ge ki kama Canada a ya kunan khale man nga yi a gya gole kham ko kan chik chwai ng he chik de ge chodu kama Uganda ngoge site sodan ke democrat Kratis Republic Congo ay gani kunan to ki giga gya yi ngole aga kunan kole ngun ay tumina ka ngya ngun ha ta ki khan chik gi da thon a khama khoe sung mu ko a gen thot kham sung u ka chang hun ha tu kan hu chuan ki khal man ngun ga n kole ngun ay tumina ka ngun gya wa America ay wi ve ki ya gan ki a chang yi khawit tam ni gi kham sung u ngole dri kan aga gani kunan mu ko gi hun besuk hun agi hun kham sun o yiman ge chu sun wa kai kan aga gani kunan hun ka agi ge hun chung ha um jang hum ye ya tineri ai fasir gem chawla diwi chig ge ya wa tal firik kham ja dir ge sam chang hum ke sk fm

Robbie Vessels, muso ngegege ngamke muli wala komti ke tine kwa 14 minute ke konke radio XK FM te komke wala ke kham ngege afiti kangawa mko program noku giga ku ngega te ngadang yange a jabu ngake wali wa min a elimia richly anti ngege sunkwa wala ke kham ngege afiti kangawa mko program ke avunsta kha ma ngege tshwa ngoku giga ku ngega te ngadang anti ngege sunkwa ka woensdag di 27 ke mei mande kom ke ka wa last ismanu ye wa nguya nge wa mei mande awam kakishan ka gya nga kong wa mke mprograma gya chwang mku kwe ngele gaba mkuma ke kongki radio XK FM watu isa mku giga sa kuldo magda mprograma sing agita a kala utwa mhu nje kam tini gya nga kom chika mwa fidika ukwa nga mprograma mprograma mwa gya akumi selang nga wa muli akom tiki ke daming ay program kan no si kang ka hua asam tiyak ya wala singki chwang wa sumano sa umcho agum ang nga ba kawa fitika di 15-20 day may kutuwa iyan June wa dewin ay chuyunga ay chukwang heo wabunga ay sumano kakrisi lagya ukamam ki program ang kya chwang agita wa dewin jem chusang hi ukwai gika kwe tutuka kwe chukulu ui waka ang he akal utam ke program ya ang kya chwang moku gika kwe dhumut ang awaya wala ngayi chidige a kam awa yalfi rin awi gita kumata a kawin awaya wala wa yalfu nagam gisa to ang vilong gisa program mchidge agdhumut ang awa yurnal a program da kawa si siti ni kita ukama anji kam dewi gihe ang matung a examen a giga kwe chu pala pala kawi si siki yinyung tina akala tumku giga o kakwe ngung kaka yinyung for examen a wakam tini a tuisa muku giga kwe sa wala sin lagi chung ato kim kutkosi program ya giga kal utom kim meta gani kona gya kom ke che bunga chu sa tung ki ngai ko chi gi gita a khawen ngwa on program sung nga ka gya kala utom gi ga kam ma ngya chang magita kwa jwe khamu ke bunga wa sim ha fi di kam ku gi ga ko sigama tawli ya sigama nga bunga ke uling wa mi ka elimia richly ma fi di ga uli ateu ke nga si meta gani kona wala chi gi a wa yeni rihin ha gita ang na kwira ngana kwa sim tini chu a gmit ang nga kom ko program si gidang ngam nang hama tini gigwa gami gikong oi ma gigwa chi gami gikong matina atwi sa muku giga kwi kong hawa bunga na timusi gita a gmit ang nga wa program gidang gita sa fita tadura chi gira sa kwi program akal utom ki wala musnga ki yachang

Kathi-ke yangugqagqa amanam kakita otakha kathi cha ngiyalungisa thi aqonqo kaqulu verbeter akonsentrasi otatruta fokesi takwasa a yilancunqu mukuqa uqhanqa kathi nakwasa mukugika biyer inaga stresi yegegya a qhoke katswanqu benefit ya uqhama gashonde gqanqu tsa ga direnda examen a ya wola fike kanqaba ancinci akakwenqunqa xa manje gide kwangke gqaka qhutsa anqana qwa kula yakathi cha gike lungisa tuna hethe go ka lungisa lungisa ka nqunqe ka qatsa anqana qwa kula hethe wishise ke gike lungisa timba nge a tshwa tsa go ti wishise ka gike lungisa ka nqana qwa kula a nqutsa ka a qala gqaba amongu ancinci ha qwa ti cha gike a tsa tso Guma cama agi agala a examina ang. Ang unawa kamukugi ka awana. Ay na ilungisa du tigda pati chu. Kukumaga at tiga skola. Echimba epelino igi gala. Hanang si tigda ko ka huk ang aga. Dirhan na hubuko at ang kukit haka ka aga. Kahanga na agi lungisa gi wa ang ngayon. Kangana kwa si chang le gwa ka ke kula awa tra ga ta do kha a amana ta do kha ke frfres examen luga luga wisi si agi ke lungisa khabe ka khanu ge achu ka tang a tigge ko ama go khalunu ta khonda nga a afskrefu wa anga panga nga a ncinci van ka ko kanga a fokisang Kaka kama kwe uwa anengu kisang, anengu tuwa ngung, anengu tuwa dirimakar. Ati wisisika kita atrota gwa folk orde. Nungka ka akonsentrasi ya ng. Timba ehe anga gala a eksamen. Ntini kita sa, tegegi ka tuitru ka akuma akikidu. Ama na atrota ke kwa makamu kwe chuchi krisi o atroti stresi kamu kwe chuchi kri yagi makai atu pasima uka eda pasima uku eda ka kwa wola kula. Ta atrota stresi kamu kwe kamu kugegi ka gawa ka ake tritza. Ka utso chimba la atwe tza ka wisisi tama ka wisisi duta ke cool off. Kanghe ki tama ka kwe kriya a. Tamaka kreduta tamaka stress ya ehike tamaki ng ay atrota ki ng kama kwe ng kiga la tamaka kreduta atipulila uka ay tachimba ang he awat at atso a mana ke kalam taka forbeter sila gin kung hantir ukwa inaka emosis ti heke fisisa examen ay stressi di ka kwa Kungwa chigi miskin faka ka ehe kwa aga lungise ya. Toka kwa aga toka tu mga uka gawa angay. Hato taka stresi tamo kwe u afaka ka ang. Kageto ta stresa la kule stresa faka la katama. Yang kumata a tipula uwa ay. Tawa kalam hadiranda chimba agi nga agalam. Kita wasa tiki dewe gani kuna. De ukut a hadiran da examen wali kut a tinto yalf irag da ng. Yung wa ibom he. Maskin aktot ni khafutin ira. Kika nagduke examen a wola. Kam gita kwa sage examen wola. Sige sige kwa akala utuwa at askola ma. Utuwa a rutina. Ye wa kanda kakama gika wa ate kamdangang. Tutige wala ehe nga si kamge u ang mafur ka agi gagawatsu mtima apalin nga agi u. Kamunye gito wa sarik simu sila asti di roster ako sa kamku uwa. Nga bang agita kwa kama skola na kati gigi galatuwa. Ta ang hifa kake juka ifa ta fagi nga mti gandi gigi duma juwa gala. Hechembe kukwa lembuka skole mku giga gagawatsu. Agregi ka o tinui teke ka lungisa. Agi kamkunga makata mamang hunta magawa ka

Fu Ntjo Mita qiniki kagqhuqa qhawa kakwe achuka tso Kikamaka agqike lungisa Chimbwa la kakakuqha ncinqike anqinqike nqhu qha ncinqike kay aduqa tigqika agiqhawa taqhasinke apalapalang akhukhuma asin u wala na wala ya gi akang tiga angkong kamukwa awala sin a rutina ang wa hadiran da examen wala awa mukufor ka agi giga wagi chu still the data e at kakagigu kama a buku kang ha chu at simbo sila tika skwa chwa screen wala ang kakagigi kwa wuzela kama kwe foni o sin kama kwe gama tifye. Ong a irfor, kwa wama gisi sisi sin tifye. Irfor ka a kakagi ka kama a buku. Ka vilungi saka ang tse duma iti gigi agala. Faka ke duma iti gigi agala. A kakri kama kake wali la. Sinkati ma prinna wa khige kwago uwa anqe furka agi atsa van ka angu ke qhalungisa aguka la ke chimbo la gi tshwatsa ka ngena kwa akola ka plaga wa ka gi amungu akotsa luka guma ka tsatsa tso ka ngena akelungisa ka kukuma awa ngwa mfranwi ka anvurte muni kwegi kwa tida. Kama gira sarike, khashonde gunga nguta khadiranda examen awola. Akwasa unga wa kika krisi. Kegia o, hituwa agika lungisa chi. Kangu nga kika gdanyo. Fua, chitutu tiki lungisa da kukuma. Kegia ane, van anatokta ki latitza. Ako tutu kits akhanuko akagdo. O tinyuma gita ki pla atagdo dansang anghoke. Balalako balalako rako tutu ki akhanuko kikagdo. Kukuma anghoong tinaga nga. Anghoong tuwa gika tutu kakisa. Kake wana khanuko guke pring nga wa. Anghoong anwida kakong o ka anghoong ki nghoong ka ang. Ka a kigdo. Kitina yang kulmang tinatam. Anghoong ki wali lang. Ke ba gege tsa ga no go ti wisisi duwe de gere nka taga nke anno nke nka taga nke a tsitsi nga ba anneng nka taga nke taga je a ang ba tumku khige ga ntu wa nneng ga mgira sa de ke ga no go a ga tsa ga dire nda examen a wola kwa sa o khama ke o a ga ga benefit tsisi tsike ga ge a kwa sa o gonwa ba a wa ka kokoma si ka mkonwa sa a wola si ntse mo se mo ha go min a nga wa program ke gang kita sa fita da dura ci digresa ke programa klutom ke wala msunga nke ya chong.

0: mjawala ke tigri ya wali unki talfira ke Eska FM. Tawle me gya ngambuga ngewa Eska FM. Ayu ta ngya tangka mga gengam, ya ming arvertin moyo. Au fi ka kang heyi a tigri gi chwa oku yang kalima nganga anki hangula kang tigri gya kun safir ke November ke kaw yang akani kunan. Aka kaw yang gya wayiwa sa ima mabolo. Kalima nganga tigri gi gengam ya uwa hangula ke tigri nga tigri gi ngwa utwa gengam. Rating kiga tam tam go sun u tang a gani kuna hawita mani yi agigi kozuna tang a kuna kang yang yateke 5 and 6% digi koyan katursin 15 katigi gilan haram hugging hound kahitin gya tam sunga halamang anki 3 and 4% digi katigi kuan mama bolo a tungu agangosi kahigi to tam tam go suma democracies a yakani kuna mugu gyang tangavi koman KwaZulu Natal ayakunan kang hei agdige chwa besok diyan kalimanganga ng ki politika partai ki tradisyonela ay ngawa ng yi agdige chwa ayakwe ng gi kamsan u hangula nagagani kunan. Tay kang hechik di gya uwa warisituk ayaga DJ Waris kang hei sang agdige ng Yohannes Berke Hofu ay gani kunan tam yang chik di gya uwa Akhintin ki ngwa yangya wa yuni aya gani kuna yi diwita gigya subisa kama ku un angon kula angki gangon. Kula kocha sang singgya kago Victor Majolan ki chikli ki jungwa yangya wan armandu. Patukol yang hei khawit tamani segya ngang hiyati chikli gida chuki panggang kula yang halaman ngang kalak tam gani gida ngang hofung aya gani kuna da singgya subisa ngawikin kula yang hei gigi panggang. Kan ngawisi kan giya uang kula singgya khali Uwa yi ki gangan ki gani kuna chikdi gya uwa tayi ka ang hei chikdi gya chukwe panggan. Ngo ya kya December ka singgya kamsung uwa. Sito aya gani kuna ka singgya chukwe kuwa ya kya chukun aga kunan. Oko ya naka uwa yang chikdi gya uwa Vincent. Bela ya ang hei khawita mani a chikdi gya ng gani kuna kwa ka hei gya ng oku yang kula ya ng ki gani kuna kwa ng. Tikwan ay kisi ki khawtin ay kuna sing gira chuin ngarin amakan dia kang hechik di gya uwa taun aga ngawsi kang gyan ng patin ng aga kunan. Oko yana kao yang hechik di gya uwa khawtin ay wan ki plisan ay gani kunan silo. Mari mane kang hiya chik di gya ngko kuyang kulay ang gani kuna ki khawtin kang sing gya toa kang kami gosho taun a chuk koko kang di gya ngko kunisa uwan khawtin a kuna hechik kwan ay kisi gya toa kawaga chongan. Israel ngalimanga chik digi chwa oku ya Hamas ki gani kuna kwa anka hi nakam ki aga ngawsi digi mgu kunisa Gaza ayakunan. Mohamed Odan kang hii agia kamsunga viki ya ganki chik digi da chuki hangulan kang hii tini gya sing wan yus Aldanal Abada ya ang hii mui ayachong kang hii Israel sing digi chuki ting hagi gani kuna hii agdigi mgu kayaan. Palestina ay viko makaotak na hingga uwan. Khason hiti ay gani kuna gyan ngang hiyatake chik chwa sisi chik da gira chuki kaw ka hiti tuin da gyan da gigi sa akame kwa kwi ki ting haka hiti gyan ngu kunisan. Yin ki giga sang ubunga ang halaman ng gyan ngang hating halaman ngang tigan chik da gira toa ngalo kama kuya Hamas ay kunan ka ang hiti ni giya kam sang uwa tigan aga gani kunan ka ang higya uwan. Atan aya chukaw ki chik da giya haan sang hek gi chuk kawa ula ya ang ay kani kunan om jong hum ye ang ya tal firin ay fasir gam jaw la diwich gi gya wa ye neri kham de dir gya sam jong hum ge ska fm
1: kam me klasika tal firin am go foi fra min de zinge ron di bamba tira do ay kam kam zikan kha gi tik dir da tin si bor ye ti yago di monikan sunga Wafia ka kuna agate, hana tse sika wakate, mbungana a khe kwe khasi he e. Tesin dati en 4 November ngay kwiri siki, zaro kaiji kien kara tausen oita. Tse sika fer khe kwe aniaki o niyatin kwe a sae mama bolo takdite en khodja kwe ya kwe angakrati. Wafia ka kuna hana kai ku ka zi a angakrati. Ndaw taay nxay kwi 4 November ki tes na gwi ki dzaru kaay gwi tam. Se sa zi kana hi zi tawu kwa di kwa nu. Rati na kwe na di anak ay ania sesa atlona angra tin South Africa ke anako tin kwena ke tia na ge ku go tsuki teke he gana hetse gore go hita KwaZulu Natal province ke tsone sa khurusen a tsone na di 2015 ke a province ke ge ku ania ke teng kwena gana he 43% de size ya teng ke mama bolo angra tin tse sika ofie ka kwe ke tsaro ko tin kwena kana hen KwaZulu Natal province ye darana ko tsae ku ja sitagro ko dansen ja khwena ke khuka tam ma akra din political party ji chirika ane o kwano kere ka ja manda ko di organisasi ji tanya ma ko mbunga na province ki ana ko dina na tu province ji ki ana ko din khwena de ta tsae ku ja ta ho ti ta ko mporonga he Unisa as nahoya queer waters toko. Dizzy waters that grease and I met swing garahuit in Johannesburg. I see to Kaika Wiki. 18 Uni Siki Tessin Tam. Tam the Ewing queer Victor Mazola. Ham hang and boronga head. Eric Arihi queer at the Hankan. Am Dita Zaruk Arihi Armindo. Pagula Dadnza Hata he. Kwama tam sika Johannesburg si kaika weki siya kute tam. Ewu kuji haa sin kwe di kumburunga a na tarek ay a kwe ya di siya kongi ya kim. December ngea tinkwiri siki dize ware sima siko kaw kwintin doro pasi kaw ani sikim. Stati ya ki kaika rako haa kwe Vincent macho bela angkara ti tse sika khana ane ki khana awas ya khwatim. Uiji yo zika na huji nyamsine kezi koma huitinu kaya khasihe tsega karakun sensa ta. Honerte ngie khusai sikiare ka kuma klo kwena Johannesburg doropa yaki kho kaiti. Sesa zika kaiti hautua stambi no kwen o tatina antia ditam. Kuyama anya kitwe sika khauteng si trafiki porisa ki tema klo. Selo maremane angkara din sese khasie tsewu ni sa mungkati. Kiao dawji na kwen kun oveta din tsewu dawji kwen o dati jiki. An kom gara sese itinkin kwen na hovi din tam. Ma angkara din hautua kwe o sa kya tiki kurwa te kwe di kya ka di kwana ki. Ka kuji khajie tsewu ni sa khauteng profensi ki tenu kwen na o dati tam. Te borise kheri oem. Israel ke kuya manago tse ha kwe hamasi ang kwe na ki. Uka e sika kao kwa desna din tam sika Gaza da kri te doropa ki o tim. Mohamed Ode, borizi kwa di kwa ninge di vieke ki dangwe kha we di ama ke ka kuwa ma kwe siya te. Is al dinal khaditi ngi di ngwe siki Israel si kao kwe ki o tim kim. Palestine si tsoko anye tema kona anka de seis di Palestine ki. Zawa ko kwe a kre namko desna dingin o dinu, duenda na tunga din tam. Kiri a de tanu kao kata din zao kwe na khana he kre sika sesa jia gwa namka kre nam din ka uziki kankara ku ha, kwe na choro ji nde uwe kure tam. Khamasin kwan kwe na kwea ku anka din kre sika khana ane ki tsem kwe he, Bapira ki kanda tinye kwa goveta tamanu. Odea amkwehen amdi twa a ta kren amkuzi desna tingin o tin tam. Te toalfiri borisi kheri uem. Tamhe teki in iriak amnu teku borisi ya te komsa hinye XKFM game.

Mama wa mosong a se ngam ke muli ngolo qom ke 12 fi qoma 18 minute ke kon ke radio XKA FM ola qom ke ola qam yim ke qom ko khoshi program ke ola si ko khoshi program ge da wa gira qom che bunga chu sha tung ke ngai ai program ka khoshi mu ku ge ka ko ala qom qoma ma tu sha mu ku ge ka saga ke kon ke radio XKA FM manje voor ka mhafi tika ngam ko program ngidasin tike ngtini ngwe ge gem ke kong mtoka qulu ke chi qhoi nghe duma kam doko agya platform ten clinic ki ke duma ta aqala to chi qhoi ng imuku ge ka sa ikung pala pala duma kam tika clinic ki khona tika doko agya singi kung ka gem ge ta ko tam qhoi Mandelena Kaundu, Arebeka Baru, Zinu Jau, Matendi, Sangara Kapande, Matias Makongo, Rorinda Sambam, Berihu Mayer, Automover Kakenge, Bernata Sambam, Makina Benleta, Karabo Andrate, Chike Josia Davite. Waji train du makam doko akala tua kliniki kona ingi kwe sa ikusun oh ngam pala pala wa mingi gemi ki kong ngana kwa chim chag ngana kom ko program sung mingi si matin gi kwa chi gemi gi wali ngi matin atu sa muku gi kakwe kwa ngawa bunga tayam chi musim hara ngawa program gi gang mwa gira sa fitam ta dura chi gira sa akwe program akalutom ki wala msunga ngi Yeah, chung.

0: Shino, a market hojika tihana havana wanti tihana tihana kao.
1: No kaya mo katin kamska ha no ak kaku skite kuma dwede sensebe to kaya kwatin kame ak kito kaku ate kote tru kamatin tawon kame to havana yamo katin kurika ote tru ote nki kwara kuna kaja kuma kwa kam ziki masaya si hamu sa kiatra business masaya si yoku ak kaja kama kuri ziki
0: an karakter usha kwa wago kwana ngi ngi dwede sensebe ak tini shiki an karakter tsa ya ka na khatini timoti tsa usha tiya go di khamoteno a tiya go di ke di shubukwe je di corona go di allocate go timo ke a ma hashi ka tinya mo go di kung ka ta cause ata juni ka na tino platform tin he tswe ga go and ata tswe ga go di tikiti go yo ga nga wa tuo go ano khwana ti ano go ta khwana ti ya ba di keng ka go a keng ka da tin khwana ti nya ti go di ke no a tswa ngwe a kurikwa khamoti ke of ashi uko ngwe kurikwa khamoti ke no ti ya ba di kan kare tsa jawota ma khwena nyama go t-shirt a jaro tla go ate ya go katina
1: nwa na o ya ga tlhago khwena ka yete nango ate go ganta ma hi gata ko business nango ya mo kana ka ya wa gana hi we no ko business gana ko nya mo ta go ga gana tsa tlhago tsa tsa go kata ndo a ka ya go ya ntle tlhago
0: ti o tla go to ke tinge ka go ha te o tla ka ya ki ti to yo ka ga nga mo kona skati hambe corona go tina ta hi nyango khwea a ke tinge go he ndo tla na ka ya ki she o a atsa mo tsuguma a tsumkhoma nge a tsugwe a hinga teno ya na kwara ku a na ho ya tsa hinga dire tita ma di hinsa kya ti ton amkhoma ye a ho a hinga tsa nga ma gu ntati nya ma ntati ha ntati ha ke tsa ta ma ga tsa khoma a wo ntse a ga a wo ku a hinga de khona tsa hi go nka no ko tsa nka ra tsa ka go di o nkana tsa ye shiki
1: nga ngo ga hinga de go se ke kuro ke pepa a kwesi wo go ga ga a ho ya ka hinga sa no a business go nya moko
0: a business go tsa nya moko hinga de shiki ke ha go khumba para ke kang ra ding pe pa tsan kra ding ke ha go tsa hinya de ke o mba para nya go hambe ke bona sika mba para gere o ka swo go be tsa nyam ka go hamba para swa ga tsa kang to tshe go si kwa si kana kwa mba para tu ya ga ha tsa da o ke tsa hinya de be sa gitse ke
1: na tsa go di da ke pe pa ga a tama ka de kwana ga wo ga eng tsa ka ga mo tetlo ke shubu swo go pe pa
0: ke o sha ti wo ga eng tan tiki to ka go di ding ti ga go di hinya de ta na go dikenja kungka ti a goroka ti ga ba prajina ti so go di tama ga ke a amba prajika se ti mo di gere o manda me klo ka or senza ti uta maga amba prajika ti na so mo a ke a ngim khoma ba ngete khoma ngande ke ti ka ma khuto te ka ro kom ima tsemba a go enya klota ka kone ga amba pra go e tsane ka re tseusa khomo go ga he ka o ga a tsao se o jao go ski
1: o wa ngame go metedo ke ga kana go ga pe pa business yeno ga go tsa yo ka ting
0: tseusa ata kana go e bisa ya metedo o ke ting
1: Okay, tsana kare tsiga. Di grad kwano eh go nge o khona mbunga ni platform ke tina go at go jenye ko. Tlo tsana tsa ya thaka re go tsoya ka tati go je. Eh ga ya mo go attention tino di koma kwa ga nge ga tsa ye tuna go meta tya ga tuna ga nwa ma sa a go shu hen ka kwana. Tlo di grad kwano eno a koma di kwana ka ye wo kwa ga ke sino. Mo ga mboro tlo ya kwana ga shu shu ka de ana a go go sino.
0: A tiki kan kare tsa di khwara sona ke nka a shiye tlo komke. Ta go tinga ma go ga ndi uta hen kota. Kana tsana kare kung tsheqhere kwa jiting tsana ta nyam tsana ta hi a go tshaje di tsaya go a ka ya dimo a di hinya di go e nta ga mbo re preparation ya to di tsaya
1: okay tsana kare dang kung tsam tsa tsama go hanga go tsama go jembu ga nte nta go mata go nta makomo go ta go eno ka ye go ne ge o khona of tsokwe ta magano go de hi nya go tini ta maino kana be go eno eno si go khatsa ke ta go
0: ata ya hinya di jong tsana kare tso shekeng ka o di
1: Okay, tsana kare dangi a my herald di kuwa no tip yo mo sabanga ku tsam tso he wo ha am ta tsam ta kwa ngongo te business go ane ja ko mata go tanga nge o kana program he nge o kana ka tsam kala kai krom ku business ye nyam ta ku mo nda tsha eno kwenye qetsa uwe go retem kwa na nge ka zwi nge o kana ta kwa o train nta kwa etre ma kwa tsana kare dangi to tsa ku tsama khang tsam tso te waski te kla kwa ngongo business go ane ja se da kwa tso tso nge ya tswarata nan o siki nan ta ja o tla ko hama herald di kuwa ke ta ta kwa ngama na swi nyuka ke nna ni kwa ngama eh swi ra kwa a go a shubu shubu tono o mere wa ja kwa kwa ma Ernest Myers ntsana ka ke ga ke ka ya ke ga dox ka fe ma ka ti tu ka 12 ni si ga go go
2: eska

0: necesika teki in iriq ama khwan ngeti morsani program sicame ya khwan timbamba tiradwe ca camzike qeqer datina si borie kun programme kuntra goti monikanzunga no reverten moyo
1: kim tawale chikdi yawalenki yenerge sk fm tawale magyan ambungya wa sk fm ayitam tawala ngyam chaki chikdam cha program yang higya umursani awa ki walin tajik kocha sangya click okay program yang sigaman ngomi ya mi reverten moyo ki chikdi ki monika junga
0: te morsani program chiki te komango boris khadzi entai kara tokogo nyam kara te komago kraha kraha angkona eskom ta qitina ni Johannesburg metro ta khana e zarok aika doku jasi oro khati a metro si koroti borunga jia cheka kasa tsau karate komago presidential Ramaphosa ham anegi wakati article akhne kheta qite mbapira e kwa sinaye khasi e mukaino pai kujita khono acam sika se se kunkara inkhwena to kaita program te kheria de kwa de komago kwa chua ka zao ka kwana jina zawa di khwena ki hambe a khasi e South Africa ki tsau di khana aswiri ka di kwa chua ka zao na tlai ku anya ki te kwa khwena na mu kwa ka te ngi khana he mu ko tsega kaita a khasi te kom kheri na khonu tsame te ki tweri amande kwa te khwena mburi te komago
1: kim jegia sa jigem cha program yang higia o mursani awage kalektum kan chig gen ho utwan eskom kang hi achig gi cho ok ya yones ver metro ay kani kuna mugu gen tro kam kam go sa uti kang hi gi gen um metro yang ay kani kuna kang higia wa gizi ay gan president Cyril Ramaphosa kang hi achig gi ya kam kam go sa article lahan kang hi yiteni kam kam go sa uan ko makan ga chon mugu gi kham go tu ra ya ya ngai man cha program ang hu fasin tho yi nge chi de gi ya wa gi ji ai ga ni kunan kang hi sing a gi tho kham kham go so vi ko makan gi kwang kula kham go sit africa ai ga ni kunan kang sing gi ya kham kham go so chi gan ki ngoli ng aga ga ni kunan mugu gi chu ko san tigam cha wala di wi chi de gi ya wa di wi ri kham cha gi ya sang hi ya khoi dam wi ki iska fm

te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ga tunzu oka ngo le kwana ko sikuti an an kwela ki kana kwa yona ko ta manya mo ga ke ya ta ko nyisa no ha ha utita ta ko ka pa ku ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko ngana ngana kwa ko te ka ka ziki tshwenye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do ko te te ko ngana kwa ko ta ko ta ya ko ta ya ko ko di ko mo a ngaka ngomo so ke tsamba ngwe ke tinhe ntote qha ka qha kwa go nna mo go di kwana tso ga re nna mo kwana ana go re cheka kwana am thakalo tinga se king is a bia se kwe na go tsuja o tla o tsama ngwe go di tsama ga do vega go so kwe o kwe go di ten ta ga kana ya kwe am tsa go mo kana hin ta tsana o ya het ding no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fe franti Esca.

107 o he ta gono niega FM mafire e tlama go tao 730 minute jite tsa o kara gwa no 320 minute te mo ne se go tao te ki e ya gwa ha te ki si go tao 5 ire ya ka ti sam ne te tuwa go tao tla ikwe tsantse o ne sa go khwe tla e go tshwara ha te tla sena yo tsika ga ta go da tsiye ten khwena nta ana tla e tsiki teng tsena tse tle go tao te reta kwa na hiti yo te tsere go di te o ta khwena o tle o tsi am te hiti yo jara te u yo tsika ga te te tla ina go tao te monata te subuka go reta te u ta khwena o kwetse am te u ana tla e tsiki DJ who knows the weakness in me.

mazalita mahunga tangang mi hiwa fe firwi ki exka fm okwidi wi hofu ngothu la ki peter maritzberg gani khona katsi kan sidiki tu ki kan hiya watisa kan ki tuma grupu kan hiwa ethiopia ki kastola mandrak ohum ki eskoti gani khona ki kwazulu natal ki kan hiya wa hivi kwa ma mukutisa tu hu i unqanqwa ka ki tsang ke tiaka igya tisa. Iya tse tkwe nghe tisa ka ang grupu ka anghe ge us gya kwete ge se gya vindika yi ke i vikwa ma nga municipale ke ka vikwa ma kao ke 24 April ka anghe i kisi i stola hum tia hum se kuke am om. Tiwi si se ka awa burgermeester ya anghe awa inkosi Lingali Balale, municipality kikawa mduduzi miezwa ya nghe Ethiopia kika mgoso titwa ay hng sige hani kikamka yinan tuwendaka hng dorpa la kia chan yi o hng gayam. Rechter Yals J. Mare bezaide naudin a hng koko magtam ya gdei a okritiwa papelo hng chibisi sige isang kagi kango kikala ngayin. Pangola ka un singi tron ka tiu ki tuanak ki a khestesi kwa an sikhan di dui hek dhe asa ka. Polisi ki kimbali gani kunan ay hon mgoso ki ka ya uwa chik kringi tama gani nga chik dhe gama kwa an ki iwi kwa ma ki ka ya uwa operasi fila ka ngi ki tu hon o hon chibisisi ki kani polisi gya ok ete ki ka tuwa chika ya tiu sa kondisa. Operasi fila ngay hangyan ng tagi stola hunga lisi ko chuang ka ng heka na stola kwa tisa a kwa hengwa ki mani kupanga yik tuwa chik khoi ng heka lisi ko chuang ng tanga waki mka ng heka kamtia hong kwa kong kha iya chik khoi ng tani ge kwa ang kongwa at ak o yang hawa organisasi ng ki wa tabiso lau gya ok ete ki polisi ngay hung kwa ge wana gato si mga akwe ki chik khoi ng lisi ko hengwa ki vi kwa maka hege apanga kwa ipanga. Nuhurt ka po ka polisi ay halimang kana chitwa hengwa ki organisasi gya ok iwa teke ikwa pali ngwa yung muni tatuhi ka gata kula ang katasang ki ihanta utawa ya ngiti sa tu kwa ehea wana kwa sa. Ok iwa ang gya ngang teke sang agi ang awata asang kaya wajitwa ngi kama gani ngwa hechik de gama kwa yi he kula papelo hun he ngwa ke kang hi awa municipality ti ke ka lisi ko chang i to ga he ke tia kang hi pali ngwa ti thoi ko chang ngi ge ko pang ngi he ka lisi ko ge ko an ko ka mu yin ki dong hun i o hsan ke kang hi ge ti sa ko Johannesburg ki metro rati yenan to na ko ma 6 miliard rand ki ka mahlim nalit in ki Johannesburg vater gani singe ahana mku kwasa ka ha wagdu ka nghe thwe kwa angu nga ka e mku vindika hanga khindi kwa tani hana ngai ki khula ka wati ka nghe a wa fal ki ka glu stel sel ka nghe singe atu sing ati pulula ta burger minister committee ti khwe kwa sim halik gani khuna loiso masuku a ti khwe gyan ngang te ki ting nga ka ha wagdu ge ka uzala singe atu khamsa ki ka nghe a wa malik ya singe kwa awana mko naka tatutu kage kwa awzala ka ita sangatung sang tiangkang kaso tsala tatu onerti sezen tuandak mega liter ke ka goge ka natkaw ga chang ke iyan onerti feifin tahtak mega liter ke ka ga sige ate pulo lang mawaka ke ka yasang auk ikwa kawatika ang hi pepi ha ang hi ge kwa akawi ka ang isa sige atung hawa tungo sang o tsala o hin mo ge kwa hidlo kwa at kamaga kukam ga ti kwa wana ukam masuku ge ok ito ge Johannesburg gano kuna katwatika ang hi yi atwisa muku khalinde fiyarta presidem ke kang hi a oa do ka ang hi yi ge kwa a uzala o ke kang mga kang e wala ang hi sagesan o stelsel muko tsala o hingwa ke kang hi oa ivi kwa mai gai kito ka giga panga ka ka gen khlinde ito na ito magdham ka mhe o hivi kwa mga kwa nga tatuhi a kai efasim
Iropa gane kuna wakwa nghi ngole tui hi kui kama kuya ta kagi ngum temperatir ki rekordi gane kuna ki ka isi ge angkwa ka. Bratsa ki ka chi kui ngi wasan ka hi ngangkwa angawi kwa gya o kui ta ki kang ha ua manda kha ya nghi kui ki kong ngole tui ta ki kui kama kui ta ka kwa chi kang hi kwa simple kundi sa ki ngaya chi chang hi amai ki kawam. Ta 35 grade Celsius ka gitso khatau ki kwa Frankrike kan kuna si gyo ko tege tsu khang siwa ngole ka lai ko la ki khui i mono ki sula ta statistic gya kha ta ki ngya ngai kya me ki ka wa ka he ya sanga ki khong ki hung ka ki wa ngya ni na ngang hi thui ki khui ki Frankrike kan ni bracha ki ga chi kha i nghe ge kwa asang ka he ngole kwa anawi kwa ki Imperial College gana kuna ki London Clay Vans kia kwe teki temperatira kanghi kana vizi ya kwa atamkwa ya tuwe teki kong kama kwe ki chimbwa chichang ki kong achong ki kanghi kana kau ki kwa akong kwa ya kia kwe teki ngole ki ka kwe ka khlindi si kia kwe teki ngwe ya chichang hi ayuni ki kawa Tane wa chika nghi simbli ka gi kwa akundi sa taka chakwa wa kana kaw ka nghi ka kwa agiyam. Taki nga si wala wa uhasis ilum tindida sam ngay ki X ka FM.

Ncamete mono tekiseko e yohwan 7:20 minute ngotesi yeko seis iri sucheki cansa no gwanamkha boriji a borikusu je swereta ha kwecham ti yafta kapunda no ti jao kwa tenti mosenma fresto mangumbuta te uyam ka borie te kumnu kumate si geji akha kon auna eskomna takhono Johannesburg se o metro heta khana o he a dorok ai ko a yama ko mo tinata geje nyame ko te ko khae gurita anga o jinwe jiki kona ngcres kha metro he se ku tsone sa kha kuruta ho en kuruta ji atama yama ko te kwata ne dorok ai ko he mo te kwano ko ko ha sigongi na sigongi aha ministere a energi electricité di a congiso ramakhopa takhono eskom se di o a dan morokane takhono Johannesburg se di burgemeester a dada morero ta Johannesburg kurota khoeng tsewe ka qan tsewu di serisaise a eskom a cd a 5,2 miliard randika doro ai ko e moite kwa khanu ha ko ko si eskom akam sika khasu anija aw aw think a khana yamoko geje a ina oka kumoya a tsiri na kwa go venu khana tsebek e kwa go geje di ja oka ata venu tukga oziki khana geje a tsiri na kha tsiri go ta morere ngema kham anisija korokoro sanatin ang daiki anakotin kwena a karatin si ina koro sanweta si ina anja ngicabata ko si ha he a kweta ha ina ogeje te goreta.

bunga WCC iya kwa saradu XKA FM tamalaya WCC hong ingalagrong waka so night aya program hong saak ngku iki awa saikroko se jial teru taima kakwa ngaya moke kahe ngui kika gia dewe ngihiwa dewe jeme jisika dawa gia kwa dik agung wanga au kwa kakama ya gung takwa kamkwiji gaya dangkuna taka kotaki kundisa ngawa dewe disim hewa kahika ng tayigit incha moke kanku ika ng kiwa SIBC ngayvilungi sakao singke kongke XKA FM tay o lebang mga presenta hewa sa listi jek ng saak ng kuikan siki kalungso kamkwa mugi kan etak tamke a saak ng kuikan ng watamke wa vunsta kike wula awa ilfiri kikongke XKA FM tay ege ngutuwa tamke kawisi siki ng kamak tamke kawisi si kewa SIBC ng evilungi sa kaosin SIBC ng evilungi sa ng kanga a kwa

Yo ncam chan ma chat on kara atwa ngo kota ceke no ncam ta koma polis ma pondo chem kha chari kawa oka sikara amahi ncam chan ma te koma rekwa te angkate mo kwalalari te yawe jeke kluwa nga yawe ngakhle tseng ma te yawe asa hey. Samme ncicesi katemono seko town yehe xamako town yehe nan 40 minute cwaji seko town yekarahwa ha yalf gum yalf minute cwaji beresena haji teseta nqiku teu program sho te ha cwaji teu program si o cake platform ten nge si cwicu ya hati xewuxewa kuncicesi kaxaya kucwade nonceda ikarate xaya kwagwe temo de platform ten si ke teke xancewusa xawo acewu platform 10 siki ana qaya di oca ki te gyaugo oji huji te kise ko tako hambe fara al ngte un anka ita kwena no tako gumta kwena kungo te ko tako gyaugo hambre kwa insaisi kwena nge u kwena ki kwenye anteu sa kloresen ohi oro teu sa kloresen nge u kwen ki kwenye te tamika de kwana yaka te u nge u kwena te platform teni waha anako te khirita te klama de kwana yaka te ki kwenye te ki hambeta kwenye anteu sa kiao te

Mak ambunga wisisi iya kwa sarade XKFM FM tamalaya iwisisi hun ilgrong waka so night aya program hun saak ngku iki awa saikroko se jial teru taima kako ngaya moke kahe ngui ki ka gia dewe ngihiwa dewe jeme sisi ka dawa gia ko adik agung wanga au kwa ka kama ya gung takwa kam kuji gaya dangkuna taka kotaki kumisa ngawa dewe disim hewa kahe ka ng ta yegit incha moke kanku ika ng kiwa SIBC ayvilungi sak au singke kongke XKFM FM tay on lebama presenta hewa sa listi jek ng sa akong kui kan siki kalungso kumkwa mugi kan etak tamke as sa akong kui kan ngwa tamke wa vunsta kike wula awa elfiri kikongke XKFM FM tay eke ngutuwa tamke kawisi siki ng kamak tamke kawisi si kewa SIBC evilongi sa kausin SIBC evilongi sa ngkanga a ngkanga a kwa

majwe kama ko UCC e tla ke sikamanga juke konke vufani a program he ke sa a ko ikeke wa kombanier materiala tanganene ka nka mga ke tsige mo program a ya ton city e ke ngoto ka mge ko UCC e ngi kama ka mge ko UCC ke wa SABC a bilungisa ka usim SABC a bilungisa nga a nga a tswa

Boys to men dagiten angkwena te tsema kanga te si end of the road downward khiri o atate ata tsema na khana o chaneki yaha ya khiri khiri ngwe no tsame te tseka mono se ko ta o gaide yalfo amako baina baina 38 minute tswa size si ya khwa 22 gum 22 minute tswadi brena kwa yangweko twa ko ta te u darana tlae ka khoe te twa ko darana tlae ko ha ya 12 ri kisino berem te khiri khiri tati khuri o programme te o nge he se ko ta thuma te ana kwa ha wa tu em thuma se o i oroteki ana kwa ha ka ya ja tlete ha no ata thuma teki ana kwa ha no tinga te temoko a tatinghwe ono te avasie tsae gate umago of te avasie tsae gate kunkwateko ndewa hinye gore kare tatengana te ko ikitana te tsamska kana ko tau ka eja ko mara nna te ti ko te kana be nna te te te a ka te site u umago ka te ti ga a kona ka to di nyama go a sotsorote kana go engwa o ka kana go tsabaqhotsabate te kana sinqoma go a tete se ya gwa nema DJ Menace te tsema ko ankarisi kofi.

0: Okay, kan kram bamba re nji ke kam jete ka ko ho XK FM ki o sa te ta ho je an ta pa to san te ho je swere ma ko sa tremenda ma ko nde ta ho no mo kanu mo ku atan asa te ti ko je gara za te swere ma te ko mo kana te ka ya kwara tinyo ho te ngo ho ko nte ta ko ko ho su an ha tsao ko ho ji ndo mo so ko tsao ke din ta tsao ke pe ko te ko te ki ba di tsana tsama ka sa le te a ka se ne ho no te ma ko swena sa te nga go kasa a go ndego tsa ka sa ante a ya go ntse ka tete ntete tama le kasa le komunde go jingo ka sa tie sore mang bete ne tso sa we nto te tla go sha a go tie sha sore mang go tsa go ane ja
1: ja sa mo sore mang we ne tsa wa ke a tete ta tete te a u ta ta u ji a ai ha ji mara ka anti ya tete ngo go tete ta u ji komma am koma yamako kwara koteko yamako anako am aro ngo matem tete ma nyamiko aja puwe aha kwaha ta puwa khono ya kwa khono.

0: maqheku xa uyogida rhoko xana rhona ukrwara yena uyorhela nokuchekha abana ndarhoko xome
1: yekutatrhoboy
0: ntosi tyeko kubisha narhona kakho xwabo xwaye nokuchaye kakho ndirhajima xale rhoto teko a
2: sisahasala rhono
0: sahasala rhono
1: samkaxhoboy tebe yimka
0: sahasala rhono bere a uyorhela narhona am nibukho madade man jam kitaye
2: ncam noko mxhubona kwaqala noko mcamka qare makhaya kure ke umuqwade
1: ngale
0: qare
2: shuka mkhakare kho
0: shuka si okhobe shuka madali sha qabo ro khabe le chao yi kwada khaqi ya khare be
2: yi qare
0: aba dai tro kho khere da kho du uwe tao ka kho bo Tauka kuba uwe abdui bakona abdui kikai. Iyama. Siko shawe gwe. Kabanja kwa iyo kuba iyama.
2: Ok, tau mateko.
0: Tau mwakateko. Ame si shawe shawe tako di dati. Kwa na uwa patati shawe. Takwako yaka na kono tako na tuwa kukari na kono. Bere amka. Kuma tuwa kwe ta kono. Tau yo kuma tama kono am. Iyama guigo. Hey, ta kono. Tawe si thaba go dubere gwe go du akwe kwa ba a ja
2: dira tlae kwa ma
0: dira tlae kwa ba shoe du to
2: ata kambo na ga tlo
0: ta ta shoe du ko go shoe du ko go ba go dira ka a ta a re kwa ke ka o ah che ka ke ri a tsa wa ke te ta o a ke ri oi abba diko a direta bo tlayo ka na go ga ba na tlhoboe Takoi do kalo koi do kai am.
2: Kofi mo ngamun bi kai kote yata
0: kai kubo kai. Kofi ba kofi ta ko yoha. Kofi.
1: Okay.
0: Shuka kwa kai koba aban. Didi ba, nchi pa ba, nchi de ba. Tu didi he koba kite ko.
1: Koba didi.
2: Takoi nga ate ngapa yako ngapa yako kum ta jana na kinywa of kawan kete ma. Mbere ba ngotsome
0: ko go buwe ta tselo ka do tao kae ga
2: ka tsome sikaga
0: tsome sika tao tsudu tsudu tsoba tswa go ino tao gwe gwe ta go go wa ra she o ka wa ra wa ra do am le bo ba a ba go ita kona bsa ba tswa yo si o kwa go tui ba te tswa
2: ka tsome siwa
0: tsome siwa tui ba tswa a ga ba tswa ka tswa go be ta tima a ba tui ba ka ga da tsom tui Aba khaba tui buka wara na khobu ka tui yeu mana tui batu wate
2: oh khona ke he khwe be
0: tui yeu ka atasi ya mate ta khona de kha ka to abuma keno uri batata ye so ye khon khu kara ko khobu khobu ka ko khona ata i kara ko wa khon bere te o
2: kho ta die
0: kha o kho ta ta ti siki ke kha ye ke ku o ja
2: Ke no tseo se o tsone tseo ga sa tsiya ga bene. Ga tseo se bana se be nna ga se be no go.
1: Tseo se
2: kwa mie te.
1: Tseo se tama ga onwe. Om to ne si no tseo mo tsere ko ata te no go go jurwe te ga kho di tsela ga we ko tika.
2: Ntai mo ga mo ka kana tsere go ya jurwe te.
1: Am o ka te be. Ana hi am o ka ma tsere go.
2: Yim am.
1: Yim am o ka te am o ka ma tsere go no jurwe te. Jorwe te ga tuna meta ma ka meta te ana hela e ka ta ho
0: hano ka bo a ja ke sha ka
1: ho e ka ho
2: ka mo ke bi na ho
1: ka mo ke bi na ho ka re sha ti ko kya re ko ya ho hano ko ho no ko ho mo ga ho ta no ko ho ma shin ana ho no tu bi na ho no go ya ho a ke si o ne tse ho a ke tse ta ho ko tse ho ka ho ka ho yo sha ko to ba ho no
0: o ko du kara
1: o tono kara kawe tono ka no para para na kuno para na ko
2: o ha tseo ka tsa ya tsutsu ka ithema
1: he he
2: ne bo bo sa
1: bo bo sa si ka ka se ya go tsoma no
3: ke do te te a ke tonta ya a ke perota ko sa seta xa e kwa te te koma te te swere ma ko ta ko tsa o no go jina ta e karak e ja ku mo kore kareta Amahano hintu to tikum to swe kanceusa checkara kot onako kyain tekceusa klasnate tsa onju hoje tamahano hintu to tinga

XKFM 107 oh 109 FM siki tsamme ntseka yalfwe tsama go tao 650 minute tswadi nge kara go ha te nge go tao urubeta ti te u abasie xaiji freida ga te ana kwa ga datum 29 kwa mana 10 iri te u bafana bafana spanish u support ti XKFM shu anishoka ta khono uhe kwamana sasa siyo ka sixaya tatin khwena urube tatin ha ecwenzi cishi na tatin mo kotao boriku boriku kotao nga kutyo teti ka ha gara ka eta ka ha uhe to sixare kotao keja to hoje te kotao te hi ta makhano tsama dikwana te ana kwa te o khri o tsam ha ekite ya ho ha akwana ka to tsirona berna ho towe ka te te tsaya kotati Marcus Jetembo.